choir the Lamb's Friends imeye ege sachile kukumina isa nebile nisane ye moya wono mambia happy sabbath editariane lide nyavoke moko goti pastor nyangate june nere ogotora asuko ligiriria sense moye lesene ye chuma ye gakiroto gendete ko ligiriria nga nakitogo kina ase obo amate na anyasai na bago ase chuma ye gatukuriria ase chitoni chia amasa banko wakira biyomo tegeriria suko yonali bagario ogo sanga na into na bago mono ase ebalia banyo retinga kichio oko lika okomenta kwabo molisi ya Josh Mochere kuruwa riruta isto kote bogo saba nero enchira yoka togo kwa nana nyasai nyasai yutoni gako iwa masabo akiro monto ekero togo saba no okwegena ne ekero togo isabira to inyole go sabira na abanto bande buna musa na danieli baringe ego sabira abanto lukazo owori kuruwa bonya meuru ogote bama saba ito nigo ago kinyobu wa matebo ito na nyasai na akobati toni chukwegena na gokwana aliale sinchinkoro cheto asoko mosemele nyasae akore metando yaito. Nyasae nigo ago tegera masabo aito kero tubwa tubwa amate nubwa ncha nigo chia sale ne kero chimbwa chaito chukomo uwene rapuna ba kristo tika tumo sabo mwanene na ako mwege na botambe. Omolisia a Joseph Mauti oga kekoro nyamarambe mene SDA musa kabogo saba nago kwana na nyasa obosi ya sobosio nyasaa kamuama chiko puna awenete kubara abai israeli na intu abara ibabono netu wenete kusaba mono na kuli ngori ya mariko nebogo some vitabu vio bobania elinde eto buna ebyo nyasae nigo arato tebe buna eto wenate kurano nyanase chikanisa hape sabata ne miatumbo kuruwa kisi town oko menta kuruwa se mataye merongebere na yame merongebere na ibere kende gionsi urasa venu kwege na nga no kenyore nebogo abai feso isate merongebere ase chinguru chanya sae nto ura nyore ugo sisenia na ama kumia amange no nya agwetania ekerengo with God's working in with God's power working in us he can do far beyond anything we ask or imagine. Amen. Abogo komenta konde kuruwa ase Elder Jeffrey Sumoni kurunyancha SDA asogo saba ti koliko ene kia nga ngotigara tole tubu ata ine na nyasae ryoka igo korende nigo koko manya saitani nga intu na abango na abo igo korende nyasae nigo agotumaba malaika baye banyari kovense mwaya ito kero togo saba na nigo togo kongiwa na gotubwa kuruwa sumo bisabu omo sunte na kuraria nga nyasae nomobui obionsi na abo igo nga nere omo tongi Apo igo komenta konde kuruwa se ogoteba iga pasta ya besho chengi nyangondi kuruwa nyasore district kato wabe ikiruwa nsemo asogo sabira abande na banya sae agoto tangira na intue amave amina apo igo komenta konde kuruwa somorisa jojo mweri riumbati SDA ogo sabana eke mokibiru wanero vye chinguru nyasai atoire kero togo saba nigoto kuariga na nyasai sobugi mabwaito na emere mweto ya kirari ituko vuna nyasai aigwete na kuhira nili ogo saba kwa bantu baye abige nimeye biblia na bako iwa na kuhira nili ya ama sabo aito kero to orasave na omoika

Te que moro gena na isano che itirasi chinsa isano na yemo. Engero special dedication ko cha sabantu ba kitutu masaba. Ago tenga agar kunga krim kisairo engo kagan tenga bantu ba kitutu masaba. Maiga mange kabisa inu muram na bai buri ba ye mukamukini buya mukamasomi buya ainda ga teba nga ga banchi tikyanda gi kumi ande ngamba be kirenga re yo ina banta ba ya bantu ba kitutu masaba nyora maiga guru aso mu chumbo inu kurunga nere ona yo krivu mbane gisairo

0: yayi mwa ko ya kru ko ino ko mata jina rat mata tse na mi na sala ko mwe ba ko tsara mo to nya ko mo ri ri
1: na
0: mo tsuwa ti min to man no kru ko ba ti ka na ro to le ni to ba le ni na ro ro ko to ro da yana ko mata ya mata tse ko to ya wa mama go si ti a to re ni ko mata ya mata tse no mo tsuwa ti mo go na ga di na ri me kru ko re ya no ti a ri ri ko to ba te na tra mo to ko mo go ba.
1: All right. We are sana omanchwa omo tegereli ekere togo chingira Mother's Day imambi yiga yabo
2: litukeli mama maga ntabinga abana bari mu bayisa ko switch uniform mambe ndomo ko beke suti ya isa ko chi school
3: nche litukeli mama maga ntabinga ki kore ready yo masasi isoga gocha momo somera pai
2: nche mama maga ntabinga na ki mu bayisa ko ganda rocha marago bango cha ndene mbura mamu minto ga kimbi ya mono ah ni nguwa nchete
3: mamu minto ni nguwa nchete
4: Samangana yonsi ni gotuwa rokerere tigwe amonubu anjani. Ekerotoko chingira Mother's Day ni gotoko kokera obosemia amonubu anjani. Ubura anyole kurwa asema amabweka. Happy Mother's Day kurwa Egisa FM amona Royal Media Services.

0: wia sana wancha motegereri ay mambiga yabono chitekani komine nyachirage chinse sana na isatu chabono mambia happy mother's day goche sebonsi imambiga yabono tukobaganeria nka motoreri tukoligia motoreri tukoli ororo libwata masese nyanya sai imambiga nabo bachinga kichonzi yes
1: yongi
0: ni kombo
1: yungo ganeri mama elimere pa kombo mother's day Tafu no morugi ane mati ni kuambo kafu konde ndera wana wana.
0: All right, miyono sana. Naigo kulienda. Igo lende ine plus. Ete, nae no rororo. 0724256504. Kira fundi anegenda ete kuri gili mitamba. Tuma itinga nkijia chikia wa mintu kaki.

bobe bono linde tumana okumenga ki ngakirende ebigocha byaba nye turiko gokera abaminu turiko gokera uyo mine keragoska bosiake orotirende igorote akaba kongusana oroche nga already chinko chia kontonga etiku chiane kraisi ko echigo cha gosambiru ugoro chinko go cha gosambiru etuangere go chiane kra chome ekiagara yasda yogochi ekiagara aini goro monto ogwetani abanto aye nigoro monto obwate libero nigoro monto otatake tikorra ba mino ba kogenderera yani nigoro monto omonto yani ano monto sumbufu for lack of a better word ano monto jandite ojandite kuri omochifu ogachando moga kolio nyumba 10 okamu ogachanda omutureti ogachanda bangina beke nyoro ogachanda bangina ba mama kwa mama ogachanda baga kaba baba mukatoliki ogachanda bana youth be kanisa yani aye ano monto jandite kiri omonto nga kirinde erabe buya orocha entumera negoro no nyeto goteba nga kira abe buya tumera negoro ekera abantu baraire abantu babegete ready abo maito kubeke ready abo muturogoro oko na gotegerere ge sai femu mambiga ya bono kero ndo cheche atiriste kaibere chirage chinza kianda obegete ready abo na gotegerera muntu na leskere gazi ya noko na kubunga pugu pugu pugu pugu pugu wana liende na kikira gogore vaibo bama yako bolinganya sai kiyo ya yogo saba unaomba Mungu mgani huyo ndini kye ya yogo saba yogo yoko yoko bera isikobu tukoko ngondera banto ubarutera maraba yani ba mintu nto mara ne igoro igoro tali ya tamega ndurgo ika igoro toro se teiga ndurgo ika igoro toño araba mintu mba yoro lese ngencho ego babuate chinkoro chimbe ngo babuate chinkoro chienda mwamu chinkoro chinkoro chielibero igo batata gite koraba mwao bako genderera igo batare nge batata gite kokonya ba mwao basengencho ba bwete nga ingo mokonya ngo endale ko ba buya kombwa ogo tabanga ingo changira nyarebe airo mwane skuru mwano yugara ache ko bwa bane yani ayo turikoreng igo korengereri amabuka turikorengereri amaya gokorengereri amabe oka all right okorengereri nga nando mwana ogera chire skuru ochangiru mwana osono yoshan ba mochangire kijero kya mochangire skuru fees ochire skuru bwana mwana ogera ko munyara para bwa engu achangi tesenge nje kwa ko tanga o mwana ngo genda le skuru acha ko korangana ki acha ko ba acha ko bwa bane bwana rende lakini gagi umwana ogo komanyora isika abukera akire ruso ko magote banga mai tu mwana otari gotukwani anene chibase chito chimurite skuru bese kikwarueta ayo munyene tia to gochakira ayo munyene bese kikwarueta mbora kwa tebete nga umwana oga kogende skuru ngo somale acha kombwa mbora nabo kwa tebete bono rinde ebese kiyo gote banga umwana oli o shani mwinali ageita tankwaneti onyoranisa chendo mwana ndaba na bandi mbali baraba kiriru bana mbali bale shaye babwate social anxiety bana mbaro robali chi introvert bono ekera gweta paro konyora ligere tinse meto mundo ko mu understand bona ko mota nga chimono yatari ko nkwani chibes chito maita na chago somera ibese chao irenga kwaruete chemima irenga kwaruete ay tora chakiraye tokoiraneri ogweto gutangasera kero mundo ko mwana oli mbara ntuto ko ntuto amasome tie kenyero onye tali ntu otanga tachieti high school nze jones jeme matana go akara tena taba jeme manero mu base kenyero koma ko nyana nze jones michango ay tulikuru kuru ye kanisa wo te banga ho ichpese jitoko banga iba koira oike choko konya baroire bado wo te banga ho ujonye chinga kicha chalire mutiga genda yani ayo chanditikere nsema bono roche teko ba kongu sana kumira na igoro ntoko ika igoro nyore nga ikuwa rosete yani nga wateba nga nchitika nga nchitika nga nchitika nga nchitika nga nchitika nga nchitika nga nchitika nga nchitika nga nchitika nga nchitika anyway mwa nchumo tigerali charagile chinsa kianda chabono mambia hige saife mo tigerali tengu ba ya mwenye gitinge station yago number one soko goseme oko gokia na waigo goko manye round yaito ya kane yomoro bilio oge sagese mambiga ya bono nekerongo kumanyanga ki cheza ige okwali bagalio kuwebwera gwika chiringi chilibu emye ya mambiga ya bono cheza nige okwali baga lio kuwebwera up to 100,000 Kenyan shillings emambiga ya bono
Alright, Mother's Day ritu kweli gali yale dekera to uchengiraba mama bami nto. Chilingi chiri buwe meema na pagokwa lirebi ntebi ingi sana.